Pumnamak nahaki kutsemni nangdi sa udabani amam angan animakni latnagana lobiu katjani lairang kujoksi hi jagatpu sembiba ibungo.

ngasi gi angan ba ayuk se anau ba phizol homle kaya ganin thi jaraba chekla na uphai thatta nungsir ba thuk ki manam leiteng liba malem sanatana

Saisak pa prailat pam iboya ima sarmagi konjal dagi matam isei matang matang tabiri. Kadol ge hum su kadala kocari ba isei elang bam nobin chandra ge mayegni. Hum laganu malang ba.

mai pak labalong mi thorum si da ta bire san loi bada mai pak labalong mi thaudam heroje to bulga ekoi mihut merina oinam go unadna mari batai saba thorum ko thopi nong thombam roma thorum si ga lone nang si gi khonjal na chomlan thuk saba matang si da lusim jari

Manipuri matami shei matang matang tabiri. Hauzik matang da muktabira shi tongam ibochogi kanjalda keishi nandana sharing ba matami shei.

Manipuri matamisei matang matang tabiri. Adam na thorum tabiri ba suya kaspani imfal ki kangla channel lagini. Hauzilan thuk sari ngai ko takisi.

tahanjariba isayasi, malim nganba, yumnam na saysakpa, masamak na sayrengba, amadi rahul luna sayrangba ishe. Pauna na jagoy sabagum.

0: Thung nào xì hàng tục xì ra.
1: Nó ngà lập ra.
0: Ngà lì. Xì, càng khẩn xì hai tục kì. Ayu kì phá giả bà xì yên ngu nì. Yng yng lào ngà lì lì lì xì lạc bà. Miêng lập bà nung xì kì sâu hùm xì na hạc giang đi yây bà xì. Ato bà sang xà ra mà đà lây bà gùm na. Y xà xì, y tàu, y tàu y.
1: Yên ngu nì. Chính chếp tà kì tập nà lì khá lạc lì bà nà mít kì mà ngà lạ xì nà. Tài băng xì đà ả rán bà, ả mốt bà, ả mắt tà lì hè lạ rôi hài bà kì mà tà gùm. Mai kì xìn nà kạp thô rạc bà reflection xìng xì. Sài thà bà hì bà kà bì xìn nà. Ả mục xù chít rà kà rà mà nà mà gì mà chù xù nà yà ura bà kèn bà xì tà kì. Tù rì nà lâu dù nà yèk lạ bà xù. Mà hùk xà gì phá dà bà xì. Mātana hēngada bā māli.
0: Vikas.
1: Prithibi sida lairi bā hiram kayaada pāura bā miyoi sīng sīna. Prakriti bā zoi tau bā hai bā sidi. Oi tōk la roi da bā wāni. Natra nene lo. Sō na sō. Thau āi bū di kan bī dē dana.
0: Vikas. Mahau sādi mahau sāni. Sangsār sida lairi bā jīva pān bā pūna mā. Isor ki khusiam natra nene. Beras tau resira.
1: Maiko, ngak teng panggi.
0: Makada kum taraga londa kongka manga taradang sasi hai gie na tau bunyai di.
1: Nung dao wara moina sa lesida.
0: Oh.
1: Ay karasok thai.
0: Oh.
1: Kori dor sida wain pambake.
0: Pamu se. Yani se. Ay gileng baan sida pai bir o.
1: Yani.
0: Tapna tau se. Tapna.
1: Yani. Nilo, nang yam wari ko.
0: Kay tao bay wado ino. Si tap na pamtabi. Ko ngaw ni. Ko ang di ingan gum si ko. Ay mo zalo ruki gie.
1: Ang magpani. Nang gitamoy. Puksel. Nilo, ay na nang bupang jabase. Ay kiti kaya dalay ro parva nilo. Ay hingning kreda nilo. Hingning bagi kalab sa puwa mana. Tamo isibu tau na haap di tatana. Ato po. Mapok si nagkaritang liga ba?
0: Moza si ngarang suba ni. Kitang ingtag titaw ye. Ado po ado po pasiko.
1: Yan ye.
0: Ado. Nga sidi karisa sige. Saning bam tahay biyo ba?
1: Nilo.
0: Hmm?
1: Malim ga nung madol ga chilok na pamdo. Pajaram gani ko.
0: Bikas.
1: Ay di. Madubu yam na yeng ning ba mapawi.
0: Madugu ma mapam ama. Akak na nalay po teda. Maagi hao pam loy pam layram batara gadi. Sumay na miku kuningi ahong walay do na. Pajaba kaya ma uri basi. Uram da basu yay. Saning ba mta pahudri bra hujik siyo.
1: Nang kari pizaning ge. Nang pizaning mo do tsagi. Poro.
0: Ado, zindu hai pitang ting toki sira.
1: Jin sing bising daba, ayo anda kari bukian apa lagi begini ni lo?
0: Because.
1: Kari no, lawu lo cari ke harga. Nasi dia ikhara wad na tau bni. Haksang si, hai ni mama. Ipau pau daba.
0: Drip kap si ra, kara kan kat naba.
1: Drip di, kapan usi?
0: Adu di, sanggup mui na taksi ko. Ayo lawu kige.
1: Lawu lo. Ado, mai ko, ay pamung doi ni hip kena. Pambasi why? Nungai ti.
0: Ha. Nungai na bata tau biu si.
1: Kasu tau biu si.
0: Baba su tike ki kampar mesen tau na bagi mi una basat kravani.
1: Ah, ya buat ke.
0: Ima kau si ro.
1: Yani, koruno. Hendak ti. Nangga punya cat min naga dapat kong cat oi badunara. Ay, yam tu na cat ningi nilo.
0: Kui dana cat lani. Si, tap na hita si. Tak nak. Monje kara singkat ke?
1: Ya. Ya re.
0: Wang man bra.
1: Ya re, wang di. Wang di cap cari. Jam nungai re.
0: Singkik tang tak si ra.
1: Tak ke. Hai.
0: Si. Sindo. Hani ko.
1: Tak nak. Ya re.
0: yam wari bra
1: wadre phare ai wadre nilo ai wadre nilo
0: ai kai daro okay because
1: nangi kutto piro
0: si
1: nilo nang
0: because
1: nangi jum si thadok tuna sakke khan ganu ko
0: because mapham se ai gi sargani sungcha chalo yi ai di
1: nilo
0: nang ka nya banga moi nang thaja dabra
1: sum hari bai du nangi thot lo ko cha sing si kya ad nu shiri nu yeng ni
0: because
1: okay adu dairi dung to lamau ne dairi do
0: patha bi ko haksang khara kal laga tap ne i bana pharoi drane
1: dairi sida ai pothari bani ne lo
0: because
1: loi gada bisu yam drabani supna tagi jena amak tanga haraba ngasi se lo shilak nang paning dro
0: ai di paning ba yam na kuire loi dinga da pa ba yadi haiba du da pa da ba yani
1: ai ni iri ba wari sidagi nangi punsi gi kathok puna saruk cha me hele ai gi phong dok patna wa laga da
0: because
1: kaino sangom pita kani haira ga
0: ai ma
1: lo ro dena ai sangom takke
0: ai lo ro khige imbu ingam mani ai di kaut ure dana khom ji kampan si ma kupsen si khare ingba gum su tawe mon se adum yani ko
1: yare yare pien do tap na tharam
0: pien si phagadrane
1: ha kashu to ro da hakchang si khare umsak me ingasi se
0: pien hum badi pharoi body powder oi na tai rakhe se
1: okay ise se tai ro nang se ai ge se ba da mi ku amat su pot ha ba phang se dre do
0: adu mai na hai nu ba
1: ha ha
0: because nang na nungai ba du na ai hi su nungai ba ni nang na wa ra ga ai khang ba yam na wa
1: ai wa di da ai wa di
0: kara ga sai khi si ra yar bra
1: yar yar nang ge khut na ai ge haksang den nan bi ba se ai bu sum bi ba dau na tau ni
0: because
1: ai tum thani ngin lo
0: ngai ko sangong ki thang thak ki ji ai lo ru ki ji adu ga tum se ba
1: tap na sat lo ni lo tap na sat lo

ingam dana amuk sa halai ba haima tum thara bro dairi sina mai da khumjili sibu nungai roise as mai sidi humang na loire dana bikas bikas se sangom ilake stadra maleni bikas bikas e masase karino karino tauri basibo bikas bikas ima ho ima baba kaino kaino ina uri basibo kaino bikas amo kadi kombo kaido bage se se sangom se khut pe nei lage masina aigi pen da boi ra gale hauro hai bra bikas nangai bo waro ra bra ha bidai biram na na chali ba karigi no bikas bidai biram ko bidai biram ko

0: Bema. Bema nilu. Karigino. Nasangam draga. Ayong masida.
1: Baba. Mamgi may ku mutkrabara.
0: Nilu. Natawiyang mga mdrelay pawa. Namahan marulama. Ay bukram na kanguhari ba no? Bikas. Pagi mo nang kakain na ba siya? Ipa, wakre ba? Isor, nang nisabo pubiki ba siya matang samad? Pende. Pengkid reda. Nang ipaw waraw mo na liha. Babana, plaitikir kakpa sat krekang laba magdada. Nang kari ipawo ngay ramdre mo noha.
1: At yada thokli ba, tawan misak lising lising sigi marakta. Bikas ki tawain na kuy pa'y pa'y doon na lirang gadra baba.
0: Nilo. Lo, imong napotara lo. Namasudri kapi bali. Sige ngoy, nasado kandra ba di? Ay kuy na pang thokadori ba? Karma se, bikas na piloy na hai. Manawaro ka dori ba ni? Nasiya maso, ay hindi yorok lang nida na.
1: Kari hai ba? As, baba, ay higok se, pubaya mo ay.
0: Kariwa din ni, pa, kangile. Pa, lohin kangile lo. Matungin ba yada ba?

0: ma chak ta shilo si artha di sankhyo na bia kha ta khule bar non tong jo khre ma chak ta
1: shlo ke ra bhavar the kari sankhe pa kyan
0: adu bo hol sa shilo si artha sankhyo khra dang bar non tong jo ki kundwa si pu na bar non tong jo ki

fa uski thawram tabiri makhal mathel gi thawram kaya sanduk tuna tahan jari basi akashwani imphal gi kangla se nildagini hauji tabiri si singlon gi sairol da ti nildon amadi mahaki kangbun sakpa koireng matami sei

Akasvani Imphal hi tangkhul program na aring azin witamli pung phanga minit hangmati ka dai na ngashida medium wave meter shagathum hangmati point akatharu kilohertz saji shethang ji shethe khani kala fm le megahertz shakha apagathum point phanga le achui ngarani hopokli pung tharuk minit thara ka dai na dangda achui ngarani khangna samangra kharesa dei thumna won mi ro gui kalang sa nau bina ka sa amaina cruise witung li ga che version la hi ngang ramsa

0: ꯂꯥꯏꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯇꯣꯝꯕꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦꯕꯨꯡꯉꯣ꯫
1: ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ꯫
0: ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅ ꯍꯦꯃꯥꯝ ꯔꯃꯥꯅꯟꯗ ꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯄꯨ ꯏꯆꯤꯜꯨꯞꯄꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ,
2: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯆꯦ꯫
0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯆꯦꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯤꯊꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯪ ꯅꯆꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯡꯒꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯇꯣꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯌꯧꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫
2: ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ, ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯕꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ, ꯉꯝꯅꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯦ꯫
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯈꯔ ꯍꯨꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯅꯝ ꯊꯥꯐꯝꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫
2: ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯁꯨ, ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯇꯥ ꯆꯥꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩ, ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯝꯅꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦꯞꯁꯤꯠ ꯃꯁꯇꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ, ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯧꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯩꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯀꯨꯞꯄꯅꯤꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯁꯨ ꯀꯜꯂꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯨꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯨ ꯀꯨꯞꯄꯅꯤꯅ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯨꯞꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯧꯗ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯅꯤꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯋꯥꯠꯍꯟꯗꯕ ꯐꯩ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯆꯔꯁꯤ ꯂ�ꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯨꯝꯖꯟꯕ ꯈꯨꯠꯆꯟꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯒꯜꯂꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯗꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯊꯥꯎ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯕꯁꯦ, ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ, ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯧ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯅꯦ, ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯅ, ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯁꯤ ꯈꯥꯎꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ, ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯇꯥꯔꯛꯑꯔꯣꯏ, ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯅꯤꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯤ ꯍꯨꯟꯕꯤ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯦ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯔꯒ ꯍꯨꯟꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯣ ꯈꯣꯏꯔꯒ ꯍꯨꯟꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯅꯩ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯪꯒꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯅꯤꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ, ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯈꯥꯎꯗꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯕꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯅꯤꯟꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯍꯨꯟꯕꯤ ꯍꯧꯒꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯅꯤꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ, ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯕ,
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅ ꯆꯅꯝꯒꯤ ꯊꯥꯐꯝꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫
2: ꯆꯅꯝ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅꯩ, ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯁꯤꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ 아드마니 셴비가 더 보네. 아데기 마루 에나 간나 타 호보시 카나리시네 카이노 에칸다 타르가 밤비시나 마루제. 자헌 거더니 되나 부도 거더니 아도 마루제 부도 고마탐 카라 샤링에 마탐 스테스타 마세 타비 오보시나 마기 소엘지가 밤비지가 파잖아 에스타블리시 더 고마탐 지가 사기 샤링에 스테 파잖아 로호브르네. 아두가 해 인젤라 아간다 아사기 닝탐기 마탐도다 마기 아 마두다 코이기 마이 베지테리브 그로우 어나 마나 마나다 하디 짜오보 코트파 아두기 마후타 마이 마루도 오이나 짜오보기 마탐도 몽온다 마랑 카이나 팡 아두든 하이잉 코나 코이나 마루도 헤나 파잔나 로팡암메 아두가 코이나 시타 마탐다 아사기 소엘스타 코이나 하피게답시 마기 시 얌 카이나 하 눙게가 하퍼기 얌 카이나 카노 레이테 아두나 farm yard manure na koi ki
0: sentition
2: yung gi har sigum basi dum marang kaina happy way aduga masde ja koi na makha de gi soil borne pathogen mayam lady ko hinku makhan mayam lady koi gi pambi se se so an mangamba aduna sidagi ngak thok na baita mokta koi na ko nimke ki powder ji phajana mix taw bi ho bi ai adu ta ga di si taw ho bu sina tin da gi su ko soil borne insect pest amadi diseases ta gi akoi na ngak thok pangam
0: hoi hoi Low uba inkolda manamasing tabada loshing takpiriba madi kungangi thorumgi maruoba thorumashibu pubiriba iche mamadi tatungi mafamda khangjaningba matang hangjagi haina chithi birakliba sina khongman atomleraktagi ranjit atomna ibirakpa chithini hangbirakliba ranjit ki wahangna lawrida hapu pairaga thamliba singsi pathanaba herbicide nataba atai kari sejinaraga pathagada ge haina ahanba wahangoina ranjitnas hangbirakpani
2: haijage sidajita koina napi hapu mayam pairaga thambase herbicide na pathan ga donte herbicide chiti tasengna haraga dinga sagi napi du bu hatna ba audi ba napi ahing masing du bu hatna ba itamuk ta koina sinaba hidak makhalamani
0: ko hoi hoi
2: aduga ngasagi napi singsi pathanaba gi kari kari upai leke dege habudu di akoina upai khara dilai leiba upai sindu kitang haijage yaham bada waste decomposer ena khangna masde sta chaba da scenery basi shanti sanyung da yauriba kana ba makhan gi hingkup sing amadi ngasagi chini angang ba masi hapa kan da koina saba makhan gi hida ne masi akoina chai thokpi ba matam da puhanai leiba myam sing de koina hana paikhatab da de paikhala kan da masi chai thok matam da numi kontrani da gna ni phu ni pa umanung da koina pising na sing che pathan ba ngami aduga sina si oireng sigi se koi phangbana taga phangda ba habam lakani ko adai tai cham cham na koi ki akoi isa da dum leijaba pot
0: hairagadi
2: lailai na phangba hairagadi koi ki kaudang slari hai ko kaudang slari se kemna te santhi sanyung amadi ising masina koi na mahi ji nang nang launa thitpa adi solid chunatre liquid chunatre marak se leiba po che koi na phajana sembi ra kan da ji ki napi sing na pai ri sing se sigi mathak se se chai thok pe matam da ma sunga sai gi napi sing na pathan ba se sta mateng yam kan pa ai mateng pa ai have ding sai manung da leiri ba koi gi hingkup mayam ma sai gi si pathan ba da mathau tawri ba hingkup mayam sing se sta ma na machin ja hoina serve taw kan da sai gi ma chi pathan ba da mateng yam pa ai aduga hari ba koi na pathan ba se sta napi da koi gi na traga na keno da akang ba saruk yarok ba se patha ba da hek thu na patha ba ngam da ba matang hek yaw
0: hoi
2: aduna sin hek kuina changan ba sigi matang dana khoina kamain to gada kya kan da sida di khoina chemical gi oba ko rasayan gi oba pot khaji tang sinabi gani ko sinab sina kai sina gada kya kan da khoina urea si hek khara chai thok pi gani ko mathak se sta urea si chai thok pasina kai mateng pangge matam da manung da lairi ba khoi gi bacteria patha pum dana ba mateng pangge ba bacteria sing si ki machin jak oi ado moi sina machin jak to phanga di moi ma pangan hen kan khat le kan khat abani na nga sa gi khoi kuina patha ba ngam da ba po chai sing si su haji ki urea si hap matam da khaji tang hen thu jalal le anduna sumaina sina bebe
0: hoi aduga atopa khoi gi ranjit ki anish bo wa hangoi na hangbirak libasina akhoi na apam ba hai lai masa da gi kolom shemba da aloe vera si sijina ba ui masi aloe vera da kari yau bugi no aduga pamjari ba hai lai edo hauna na ba karam ba hormone sijina ga da gi hai bedu marik chumna mutang tak piyo hai birak pani
2: hai jage hoji ki aloe vera hai sista koi kolom shemba da sinna nari si khoi maru aina mangon da yamna kana ba posak ama yau si sili salic acid haina haine mananga sagi mara si chongna bu hona ba matam da mana mateng yam chaungna pange
0: hoi
2: aduga amana ma si anti microbial properties haina ngasa ki anti fungal oiba anti bacterial oiba si maram jina ngasa ki ma ji sinna matam da khoina cutting shame of a pochi, a coin a lebax, they say Yungchen Bumatamda. As I get Laina, Sina, soil, the Leramiba, the fungus kangde, bacteria kangde, Sigishina, Nahalaka of a pochi, man of protector, tummy. Aduna, a coin a success rate, he and a wang and beginico. Adagi Amana, as I get a coin any taduri of a poche, Sigi, Magi, cutting torakanda, Yungsali of poching as I get. Mocha Dakarle than a go. Mocha sing as I get a coin chum chumna. Jiki aloe vera di jail git at the lie, magical. Aduga iridane, the kung bungamde. On a man, a yumsel lake, you matam, the mochers is sufficient when a man on the kung handa with that umchot long lehele. Aduna marado, tolopo the mating pange. Adugi matakta, man on the masada yauzeriba. Amino acid, shumba mayam, cana pot mayam, see man on the giso muksupsala kanda, hajiki pan be, see mara, tokna bagidanta, honava matam, the man on the. Kanabayana pange habita.
0: Aduga atopa magi makata ba wahanga haile sing si hauna naba hormone chijina gadra haibam su yaubire.
2: Hormone je koi na ngasagi aloe vera sina draga chuko. Hormone na sina bi gar samna da haile tha ba korpa jikti ma leina re corner shri gi amagi amagi adu na hajikti ngasagi poche yana athu ba adagi de amana sagi yamna efficient ba dakar le re. Suma matang zeng asagi mayam na dum sinari si kaman noina IBA hena indole tributaric acid ko si sina bhai ai si akoi nang asagi powder form da ju phangani liquid form da ju phangani adegi amana NA hena ko naphtal acetic acid hena ko si ani je phangi aduga sina bagi moong matau sina kamain tau ge ham tam da cutting je lawrani cutting je lawra matung da hajiki hormone si sina dri mamang da asagi ising je da inchi ama degena anipo haide akoi cutting dugi matung inako angtang ising jida phalon lupi rani adunga ngasagi hormone powder bu ore powder se jakoina lup thinjan binigo thinjun mim tam da machal wona pakrani ahien basing jakoina kanthok pirani aduga dum laibak da yungchan birane buko laibak na tagana akoi media ama semi to samna da hojik ti koko pit ke katar ko semnai dena ko adu da su dum yungchan birakan da ma athu matam da magi mara che dum phom torakane buko
0: Ahum suba chithi asina mok nambol foijing chingning dagi hawaibam ibochawuna thabirakpa chithi ni. Ibochawuna su khungangi thawram pubiriba iche mama de experta wahang amatang hangjage haina haubirakle duga khangbiningiba ibochawugi wahang sina alu chara khara thajage haina thawrang taujari mashida alu si patna ba kari kari taw hogadage. Aduga magi hapkadaba machal singa dusru mayek sheng namtang takpiramu haibirakpa ni.
2: Alu si thaba matamda ngasagi magi problem chawojeng asai kari no hakanda khoina lead blight of potato ana heng hawra matungda ngasagi magi manada lead blight alu blight ana ya toina thokale kano da mani poste ko aduga ojana ngasagi hangbirak poda ngasagi thariba alu akhoi ge chara chi patana ba hoina haribra natagana ngasagi alu sina heng hawra matungda patpagi problem
0: hoi bra
2: ado chapchaba doi khangjitre dubu ngasagi akhoina alu thaba da heng soy the Naba, Tawayaba,
0: Jackson
2: Tarang Sings, Manung Sita, Yan Han, but the Queen of Sit Treatment, Simadi, Amdakale, Hajago. Kayana Hakanda, Charase, Chara the Hidak Tolobose, Charasing, a Sagi Quena, Chara Tabetonta, Lucy, Masama Samasa, Charagi size, the Loboma, Natagana, Quigi, a soap, the Giku, cutting Torga Sambomako. And though cutting Torga Sambos ding a Sagi Quena, Kaiba portion Singsi, Cactalaga exposed Tora Bunina Maja Hang, a Quena Tamutam, the Suyamna, but pa pumbo togalle aduduna masidagi ngathok nabai damta khoina sit treatment sidi tangai phadana khoi tawdaba yadaba ama oi ana sit treatment tawbusi yam ka hena aruba sunate aduga line su phangi hidakse ko aduga khoina sinaga daba hidakse carbon dioxide 50% wp ena phangi ko masi khoina ising liter ama da gram ani daina ahum bhogi chances ta thitpi raga thagadaba ngasagi alu chara singje masi minute tara degina tra manga pho khoi tinga ga thambi gane buko adugi matung da masi lothu akanda akhoina urum ama da kanghan gane nusa da kanghan ba yate aduna urum da kanghal laga adum kanga matung da khoi dum thadok pa yare similar re degi de sina akhoina chemical ngasa rasangi oba pochina bagini adegi amana oi rasangi oba pochina jaroi haragana alternative sina akhoina kai kai da togoda ga kanda trichoderma viridian hajiti loina mo phang di phang eta na ko dukan da so da trichoderma viridi si hajiki hari ba mong se da chapmana na dum tawbi bada adum magi su kana ba chapsana phangani ko adegi magi soil preparation ko soil preparation ko de lebak le hausem sa ba se si su yam maru oi adu ga alu da yam na tagan ba ge tatara akan da alu je sta tin na chik pokot pa alu che hu to ko to ko mam thoi ko du bu ma sai hita bu di makhan makhan mam le du bu khoi na tha dring e da section ba ya ba hai ba bu ma sai gi se me ba khoi gi phaidom go seeing a psychic when a yarga the ishing tung with a bum upum. I do got a lutamatum the deep pedo haggard like a shamaga, taga don't go, duga. Magi, shamamatum the labox stays the quina, yarga the nim, jacquina would the twin of the panjare. I do nim jihapuki canna of my leg record. Kagan I can't the quiggy tin go manum the labor, soil born insect paste, ma'am, see a quiggy nim jihapuka di moji yam kahena. I quit the pambi says the among the two and bungum de. I don't know maru and a quay. Tuina haje aduna tragana nga chaige trago dharma veridi so hapo buda yamna kane ko adu go machime am che loina tawre haire kan da alu cha heng thani alu tha matam da mana da khugi dak dak dak lairak pa akoina late blight natragana early blight na khangna ba ko late blight chena tong ali early blight chena tong ali adu ta su mai hidak se khoina sina ba ya ba si maya icham cham na phangba carbon dajim 12% amati menko jeb 63% wpn machi akoina 1 gram per liter da hapa ga kapthok Pigani. Aduga Masia Koina Ahamba first round of a cape, second round of a capazi, 10 to 15 days interval. I didn't meet Tarani in a tegatrang, Anigi Matunda, Mutang round of Tanga Capopigan.
0: The Handamu, Locochariba, Marie Subach TSC, Quiggy Kungangi Toro Mashigi, Kunjasingi, Wahangpa Kungi, the Mak Tamjariba, mobile number Sida, Wachaki Kutanga, Photogalunana, Chiti, Iraga Tabirapani, Chiti Tabiraklibana, Mayang in Faldegi, Achovina Tabirapachitini, Nachipatokjagi. Hambirakliba, Quiggy, Achovigi, Wahangsina, Nong Kara Churam Matungshida, Kobi Karada. Asumna Managi Akoiba Sing Se Pachila E Ashidagisu Akoina Karam Nangak Toka Dagi Habedu Mtan Kangjaningi Atopama Famda Kobila Karasu Tanaba Taurang Togjari Aduga Mangjongana Kari Kari Jekshil Taurang Lokat Loga Dagi Habedu Amuktang Takbirak Papam Jai Haina Kwimayangi Faldagi Achobina Kwitamjariba mobile number Sida Wachapki Kutangda Fotogalunan Tabirak Pachitini
2: Hajage Koina ngasaigi somgi thabir eba photo jisu ujare ujare eba sigi matung ina ngasaigi koina uri sida ista masigi layong sia koina mana je mapan mapan je kangjan ba ai tip ban hena khangnei ko ado masi ngasaigi nong taraba matung akoina nong si lekhor kanda mana sigi akoi sa chatlon he kangjan ba che tuina adum thengna rakani thengna ri sinna maram che kari gi no hai kanda nong se tasan gra kan sida ista magi lebak sidi chot chot law kre Labak se chot pamatam se da akoi panbi sina dikai da renga sai gi magi nungsa je sabo wat wat le nong taringi manu se da aduna massage de ki thoi ba akoi ki ishing gi chang jinga sai gi nungsa sam tam da massage de ki thol ka manghal line bu ko hai my temperature maintain tong no bu na matam da an haji ki mangi ba ishing ching chi mang ba wala ani ko wala aga ma weather se nuai ko matam se ma yam tu na inkhat na ba massage chaw khat na ba nga chai gi vegetative growth che lak na ba honar pa matam ste sta ising jina chot la ga le kan de khoi nutrient je hekta phat law na chukhat pa si ngam da ba matang yaw re aduna maru oi na nga chai gi khoi calcium je available or ga su nga chai ising na yam ka he na chot matam de calcium je hek chukhat pa ngam de ngam da ba ni na calcium wat pa matam de hek tho e si gi ma pan he kang chen ba je ko aduna akhoi na ma si de sta si tho khra matung da haing mapan je kang jalani aduga ma secondary infection yam lakalle bacterial infection yam lakalle ko auna koina togadab si ngasa gi makha dei chukhat pangam dab je koi mathak te gi koina supplement taw natana upai lite aduna athu matam da masi hek thengna raga de koina ji supplement taw godaw ne an calcium nitrate ana ko calcium nitrate che phang bani aduna 4 to 5 gram per liter da hapaga akoina panbi chi gi magi masa thungna bse kapthok bi gani si gi sina ma koi makha de gi chukhat pa da yang wan honan jaram bu mathak da ma line up hangam ni na haji ki symptom ching che koi adum uhan da ba ya ga ni ko
0: hoi
2: ada gi de mana koi gi mara pachan ba ji hik thaina ra kani ko sina koi gi bacteria ma di fungi na thole asi su nong tara matung de hek thokal le ko
0: hoi
2: ada sida bu de koi na fungicide adum sina ba yai ko ada gi de amana ngasa gi antibiotic adi bactericide adum sina ba yai aduga koi na si combination da sina ba su yam pai adan yam icham chamba ida hai ga de koina copper oxychloride ana ko copper oxychloride 50 wpn phang bani ade de amana streptocycline ga tetracycline ga punba antibiotic masi ani ji ki combination je koina sina ba de yam kane aduga ngasai ki combination de sina ba matam stage da haji ki copper oxychloride de 2.5 gram per liter ki chances da happy rani aduga amana ngasai ki antibiotic de 1 gram per 10 liter liter tara da gram ama khakta ne hap ka doise aduna sigi jina nga sagi hol kobi sing ji da thungna ba kapi ga da buni ko
0: hoi
2: adagi nga sagi kobi lai thabagi ama so high kiko adana kobi lai sidin asai gi ma se soil condition amadi asai gi laina tena sista yamna sensitive over makhan gi asai pambi na haja tare ko ana magi field preparation sida sta ko ne kai kai togada ke habu matem tang pancharam gi ha kare ko ne soil preparation stage da togdri ma mang da asai gi ko ne kbs ki da so ko ne uge bado asai kelcham wala kan da mana ja ta nong tar ma tung phajan ba ma pan ji kang chalak pa brown o chalak ko si je thok le do ko gi manipur da lai ri ba lai ba si aya mana sil le sin bani na ma si thok ta na ba gi tang ta ko ne yar ga di asai gi liming to bu si yam important o
0: sunu
2: chai thok pa si ana sunu chai thok pi ga da bu ne ada gi di ama na farm yard manure gum ba ada di ngam jar ga di ko gi vermi compost gum ba si happy ba yam ka nei ko ada gi di ko si treatment si ma di tu maru oi re thadri mamang da khoina shit treatment na tragana shitling treatment akhoina ngasa ki covid da di shitling treatment ona tawni ko ma chara han sem ga doina shit treatment du bude khoina ngasa ki maru laiwa matam da moi shit treatment taroga dum lakcha ra bani na khoina man du dai da tonga na shit treatment ta wei ma thau di tadra ona haiang khoina chara sem ma tung stage da ngasa ki carbon da jim si 2 gram per liter stage da khoina solution je sem bi ra ga ma gi mara si minit tara de na traung a phau si khoina tinga ga thambi re da na adu gi matung da lingthok pi ganeba adoi ta ga de khoi mara de jang sa ge soil borne diseases mam la ka dab se mana nga thok ngam mebu ade gi khoi maru ena nga sa gi ma si boron deficiency yam le gal le ko adu na khoi ki any micronutrient si khoi na yar ga di dum kap thok pi bada yam kane ade khoi maru ena plant ki nga sa spacing je ma gi arapa kungba asi khoi maintain phajana tawri khe gi di moida nga sa gi laina na ta ga na tina lak pa chang si yam hena la hoyebo ko adum handa gani dona yam kungsela ku matam da magi akai ba meam lai yam kungsela aga di nungsi nungsa se phajana phangba ngamdre ko ade di ongkhat lani ongkhat laga dinga saigi lena ti nana lakpa gi magi khudong chaba meam phangani ko ana yar aga di mai proper spacing ara ba kungsi nga saigi magi niong gi matungi na variety variety gi matungi na su tongali 45 by 45 centimeter adena traga na 45 by 60 hana lairi bose variety variety di matungi na khoina madu phajana
0: maintain
2: to biraga di madu yam kana ba phangan
0: hoi ada aroi boina lokochari ba chithi sinamu chapro mamang le kai de ki khai de mani singna thabi rakpa chithi ni ngasi ge aroi ba chithi oina na che pa thok jage khungang gi thoram pu biri ba iche mama de expert ki mafam da wafam amatang hangjari madu di hauji kasi tilhau chara hun ba yaragadra nanauna pamjabadi charasi plug pre da hunba pamjabani maramdi nanau gi inkolasi khara kutpoi bana chot chot launa lei plug pre da hunba yaragadi matau karam na hungada gi haibadu mayek sheng nam tang takpirak lagadi yamne nungai jagani aduga kari karam ba har sijina ba yagada gi haibadu su khangjani ngi haibirak pani
2: haijage haji ki oja khaide mani gi nga chai gi tilhou plug tre da thabasi asagi yam mafam jiju khara kutpa mafam oiba maramna yam chu chotli habani na plug tre da thabadu yam phai ka gi norma tam da khoina leba ka thakan da khoi degi sungjoi choi da na thengna thengna ga da ba leina si khoina damping off haina chara jina asagi yam pi ngai sei sama pung bhadringe de hek pachhan ba khochan ba hek toina togal le hoi ana plug tre da tobu si khoina kamain togada ge ha matam da plug tre si thage hai tar ga de akhoi cham cham na garden soil na akhoi gi leipak se ta khongkal laga taw taw bose pak tong na de yar ga dikaw na he na sa gi ma gi success rate chi wang na bai tong ta khona coco pit ka na sa gi vermi compost ka ma gi church growing media and haya khona al na part ahum na khoi coco pit oge da bani part amana khona vermi compost oge da bani ihan han bada akhoi na thaga dor ba plug trace stage ta hauji ki media khona shem gi bose loin happy rani hap matam da khona ফুল লোয়েন হাফ মুহূর্ত তাসে নদী ফুল লোয়েন হাফ গি মৌংসি সুইয়াই আদিত খুদ চাঙে ফুল লোয়েন হাফ গান আখ হাফ সেন্টিমিটার গুমসি আখানি পেন্সিল মানি নাই নামজন দোনে হাফ সেন্টিমিটার হাফ সেন্টিমিটার আদি মখন চপ চান আখ তাহানগদনে মরুজে আহূর্ত আখন তবাবি হাফ সেন্টিমিটার কি চাংসে আখন ওয়াটলবিব হাপসনবিব হাফ মতংসে হজিকি মখন মখন মখন স্টেজ তিলহৌ মরু আনিদিন আহম ফসে লোক চা মানান হাফিরকান হজিকি ওয়ালহলিব সরু হাফ সেন্টিমিটার সে আমা হজিকি সেম মেডিয়া সে তরকান কুপসনবির ফিল আপ তরকান আদমাইন থাম্বিগনেবক আদুনাদি হেন লাই আদগিদি ইসিং চাইব ইসিং চাইবসিদি তাসেনা আখকি পেরেল নে তরগ ইসিং চাইবে ইয়াদে মমন্তক আন স্প্রে ওইনা চাইগদবনে আদি ইয়াম আকুপ পমাগি মিস্ট ওইনাক নাত্রগদিং চাইগি akoina happy media to the ishing hek da long thing but dum pat long chai thoka doine ana chai thok tana ba khoina ya ga display oina chinaga ni aduga ma se khoina protected condition da thambi gani habadi asai gi nong hek chura aga su nong nang da ba mafam nungsa yam sa ba matam da su nungsan hek kan na phudek ta ba mafam da khoina ya ga di thambi gani ko adumaina thamma matung stage da ma germination taw bu ngai gani gi har nung chine kari kari hap kane har je khoi gi conventional oi ba asai gi mayam na chinari ba urea DAP SSP ke kashi machi hap da kitang kudong chat de kai gi no da yam pick pa portion am da ngai tha ba pot ni na ko ale di kitang chu delicate over pot over ni na ala na khoi na ngai gi NPK 1919 na phang bo ama lai ko adu machi khoi na sina ba ye machi khoi na haugala ani ma che germination taw ani adu kan da gram ani ko per liter se hap ga machi khoi numi kya ni chang ge ha kanwan haugala chu numi traung ani mu taina kunni bhogde di ma che dum haugal pa haurane ko si kan da khoi na dum chai bi be yare adu ga si chai ri chi hapta khuding ki chai bi ra che heng pam bi che ma sa phana ma sa mu phana u na ba ada gi di amana leina tina hek tarak kani ha ba chingna ba lera ka su sai ge khoi na mengko jeb ka carbon da jim ga pun ba hida combination sa hidak laibani ko adu gi si khoi na 2 gram chi lora kan da ishing chite sa liter ma da 2 gram gi chang se ya la ka khoi na ten days interval da kap thok pi ba de yam kana ba phange ko adu matung da muk thadok pa gi thadok pa gi si de khoi na main ma ge fail se thadok matam da yam dra ba da inchi taruk taina nipan bho gi wang na phaidom si takat pi da ba yar kai na kan da khoi gi water logging si de hek lai ri khai de khoi pan bi se chai ge dum ma gi akai ba se lai ha ba na dar ka le ba khoi gi ssp mop dai na ta ga na chai ge fym kai ka se lo na ha pi ra ga tha ma tam da sung su da na mai pa ka ni ha ba tha je
0: hai yam nu ma je re na si yum sa ke shen nu mi toi ba na khungang gi thorong gi aroi ba khudol oi na khunja sing na hang bi rak pa wa hang sing da krisi vigyan kendra imphal east ki plant protection gi subject matter specialist oi na le bi ri ba hemam ramanandana yam mai ek sing na pau khum bi ki ba ngasi leng sin bi ki ba expert po mu ka han na tha ga chari loina na ngasi chithi tha bi rak tu na thorom asibu ma pung phan bi ki ba khwai pum na mak pu su tha gar pa phung dok chob ga loina na matung da su lep ta na chithi ibi ra u chithi bi rak na ba gi da mai khoi na tham jari ba mobile number 9436 85662 hari basida whatsapp ki khutang da tongan tongan ba wahang sing hang biro aduga postcard rin na thabirakna bagi damak thamjari ba postal address na station director akashwani imphal farm in home section 795001 hari basida adomgi ming laifa mamadi contact number mayek seng na hapiraktuna wahang hang biro adumak po haijaning badi wahang di ani dagi henbidana ba haijari loinana kwakaithel da leiba crop solutions ki mai kai dagi tha khudingi pibiri ba mana asigi mapu oibiyo haijari himshakeshan mit khudingi khungang gi thorum gi roiba da thamjaba khunja sing na hangbirak pa tongan tongan ba wahang sing da krisi vigyan kendra imphal east ki plant protection da subject matter specialist oina leibiri ba hemam ramanandana pibiki ba pakhum sing ichilupa taminare bungo hariba thoromashibu puthok pibana nongthombam romani adudi tongan tongan banga sigi mapungoi ba thorom sing si tamina kibaga loinana aikhoi gi khungangi thorongi matam shu loirabani na ichilupa swaide sum hanakrasi bungo
1: phagani sinema
0: tabiri ba khwai pumna makpo ichilupa na mukahana
1: khurumjari

0: Isai si tawi ki bukan loi nana tongan tongan wa film degi loka cewa isai sing lantok cewa loi jere. Adom nana thoram tawi di bahas tekas bani Imphal ki kangla channel degi ni. Channel asda huji kamu tawi dasi radio lila kalak penba lila asige aroi besaro. Lila sana biri ba Del River dari theater ge lila kangbo. Hujik tawi dasi radio lila kalak penba lila asige aroi besaro.
1: Sing mu hanne ying da wana khoyu karma mama ma pano
2: duni pao se ain khang badagi on pabung no wakin chalam dai tam khrab ninga saina pabung na magi account dei lothu ga pi gi haiki ban ai su coaching am cha ama mu cha pabung ga una badu ju phangdre ichi khoy da pabung na paisa pura pra na hange na hanjan hanjan hanjan chai da gi phone dobu bai ta pai khata banga mi wan
1: ai pai khat tu ina to
2: adu da pai khat malak traba du da di aizu being da sat laga ba ba account du da gi lupa lisin yang khai lo thore hore
1: kai ma
3: hore da
2: ngan thoi gi account number du di khang dram ne paisa du di thabi ram dre nga gi du ha yeng ne ichi re itai ram sat laga ne sat thabi go
1: go thabi ge thabi go
3: sunia paisa du ise da piram ai ha yeng ta tharu ra gi
2: ichi yare yare nanga mu ne paisa du khap tok ka khapin ga dau do rang ani ai din ne hais ni go angang da ai du phone dor hang dori ban Lupali singang kay da gine, si kiban ti hetara maba. Ay bu pati hai jano eh.
3: Masya ngang si ngang ip si yung uko.
1: Paisa di, ay ni ngasay working head halak paga. Angang ta jano ay di bank account di lo tolu bani. Sa, paisa sila.
2: Eh, adu di ay
1: di na. Nasi kan nanti kita ni kerja sih kita hari ni pida bani.
2: Nanti, ije, sih paisa tu piro. Ay gitu, ay pabung itu ni tak roba.
3: I'm not sure. Nang nana tu lagi ura.
2: Ngai kau se, nana lagi buka lagi. Ije, itai na buat lepam dah ida. Ingon dah gilau kiba, pa lak manga dah gilu sing panjang hian kiba.
1: Oh, kau gini.
2: Oh, aduh, lak manga tu, aduh kata sing biru ya. Hian bagai lau zaroi. Ai lak manga tu di sing dah bayaroi ko.
1: Sing kau gitu lah
2: ya. Pabu, ai kau gitu lah. Ai sana mak ya ko.
1: Hai hai, kolis gil oja budu sina. Tona pana bo lep ki wa du di e. Ma jun ma ya ma ma leiram ba sina ni da la. Ay, ay. Ay. Na kwe ni na ingonda ki lo ki wa du na lupa lak tra nga wari ni.
4: Oh, hoi babo.
1: Ma do, lak ma nga du ay ni.
4: Babo.
1: Lak tra na na ma gi ni.
3: Kwe inu ni.
1: Ay, ma nga du tap na singak la ba su. Na ma gi tara du di e. Thu na singak ta ba ya roi koi.
3: Kwe inu ngang isi bo.
1: Na ma do. Magi paisa pithokhi haiduna aingonde yamna saure ipat pham chapham khangre ni sa
3: kai no khoi babungu ngaura bra ai khoi ma di sikhi ba sahi tarabu helamani
1: sa sa na khoi na di nama bu sikre hain khalam kan adu ipai pham na di nama adu hingli ne
3: babo
1: mahak ai gi nakta toina lai na khoi gi awanu ai na pau toina hangle Nakoi nasi nanau anina pilingai, nama ado kan nanaki.
3: Babu,
1: aru bolai nan, blood cancer. Kolkata da, Delhi da, Bombay da puduna, ain nama abu layengki.
3: Babu,
1: paisa ya meeting lepasu, Bharati doktor amat tenar nama abu kan mengamki.
4: Babu, babu, Rikso. Ah, poaching dosa se. Awang songgoi gi dhari ma pandu do thangthara ga thamam. Oh oh oh, adu do duda. Oh yare yare. Ai horen kona lausa lage. Mamo. Mamo ling birak libu de.
1: Mamo, ya we de. Indra. Nang di karam tauria.
4: Mamo. Ai khoi tamo ge itai maga di khangde. Ai di mamo. Wari budi hai de bu. Siamware da mamo.
3: Mana ngang isi bukan ini.
1: Samu da sahat taba tu benda hangoi da sahab benda lihat itu. Nangi kan benda mama sungai dia. Ha, 인드리모
5: 마모
1: 한다 나야만은 못내불고시디 레이너리와 용기 폭달라가 마이탄 익바 할비든
5: 또 우리들 마네 마모 꼴부연 도가 둠발레피 하이두니다
6: 싱가 사인케이디 아무튼 아이럼미 허직디야니 슈리 빠봇 파 그래 또 우리
5: 마모 허글럭베데디 이슈 판나깐나 카마메 타모나마야드르 부두데디 이암니 훈독 빠야디 하이드나 마루마팡 강나

0: tan ka tan sa kaning
1: ano. Ya. Ya mo nga ha ba lumay ay nung sa ju yaya na.
0: Dini. Ako kun shi maji amuk ta theng na ja ba. Ta han ba ne ha ba. Ako na shi mai na isai khan ba gi. Ako na ga se.
1: Ya wo phang isi.
0: Ya wo phang ga ni bo.
2: Kun shi ga han na.
0: Ma shi
3: nga isi ga na.
0: Ako
2: ta hi na ga ri ha ji. Ko shi ga bai wo shi ga han ba ne.
0: Ha du ra.
1: Ha bi yo ha bi yo.
0: Kun shi gi. ngashagi akhoina hek pokser patagi ngashina khwai phas ni ba khulang akhoi meam budi yam langjai ko
4: lam
0: thapta
4: se ni ga ni ba
0: kai no hai awa ba kong pun ti awa ba kong pun awa ba se kong na ngai gi
1: am nungai che khoina lobu manung da changa ge sei khalan ba gi nungai ba se simangai ke no sidai he nungai ba lei tri sorok ta gi phana san ga changa che di khuning mang bi su tungai ni
0: mane mane
1: adu di se mu pun na nungai na tamine se lok su na su na
0: ya ya ya
5: tan jaga dari ba isai si chak thek pi phum de gi pusprani gi khonjel da jiten khaidem na sairing bamadi sairang bishaini